Jeta no kabuno lombaso zi 94.5 aban radio ka kowa seberagi. Na koke egwuregwu. The AfriInvest West Africa ewepụtala amụma pụrụ iche maka ndị ha ihe gbasara egwuregwu asọmpi bọọlụ na mmasị gụnyere ihe nrite pụrụ iche dị iche iche dịka ndị otu Rangers Enugu State na-akwado ibu mmeri nchịkọta asọmpi Nigeria Premier Football League NPFL na HFO nke ha na otu egwu bọọlụ Ikorodu City ga-agba n'ọdịnihu. Matakwa na ọ bụ nama egwuregwu Mobolaji Johnson Arena dị na Lagos State ka ya bụ asọmpi ga-adị mee ụbọchị ụka ngwa ngwa kụrụ elekere anọ nke uhuruchi. N'otu aka ahụ na kọntrol ndụ ụlọikpe mba Spain enyela iwu ka akwụghachi onye otu egwu Shakira ọnụego euro nde 55 nke ha kpebichara na ndị mba Spain napụrụ otu egwu ahụ ụtụ isi ụlọ ebe obibi ya n'ụzọ megidere iwu n'afọ 2011. N'ebe aka ga-eweta akọwa n'isi njedebe ma tupu anyị apali enwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. A wetere gị na gọọmenti eti ekpughela atụmatụ iweghachite ngalaba ụlọ ọrụ textile ma guzobe ọrụ dị iche iche dị n'ọnụ ọgụ otu nde n'ọma. Ndị ASUU na-ebokwazi gọọmenti ebubo na ha mebiri nkwekọrịta afọ 2025 na-eyi egwu ịgba abụba ọrụ. Ndị uwe ojii nwụchikwaziri ndị ntọ na ndị ojii egbe ezu na-agagharị na steeti dị iche iche na Enugu State. Maka akụkọ osimiri aka ebe biko kpọọ anyị ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịgba anyị na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. N'ahụ emepụtara akọwa na bekee bụ Blessing Onachukwu na mụ onwe m onye tụgharịa ma gụpụta ya bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daalụ maka ige ntị Igbo bụ matakwa na na-agwọ nsi ụda anya anaghị etinye ya ose demenu.

0: the Crown Prince. And it's my snanga opo ego a jack one bank one on the Eugenia Jagas Loka di Chichi. Mago for cam. Kai can walk one and do again in a jack walk, come a broker, or again in a jack walk out. Or for doing MS or no, or medical for Kayade, can do again.
1: Yes, I'm 95. Who could?
0: It won't go on.
1: What's the no nagging Jew Ubo?
0: Ubaqua,
1: Aquala. No guinea.
0: We're
1: Chineke. Never know Chineke. Jack came mad. Kunu ye con, make the cobby deocha. The Sophia be hob macana, obu angel, all there be immature called the macobi deoto. Again in a big mana ungalabalaisi. Canaman as a catch, we wake you, each wake a quiz, which wake a quiz, which will kill the angel, archangel, you see. Angel and dozo. All the sphere not the hapos there, her name. Chaza kwa bulu chiku. Iwe se nebu kwa na angel, nebu ro chiku. Iwe pulu ndonki, iwe busa ubusu ndozaga. Iwe chupia ni nigwe. Iku nisa batago uwa, nja batago uwa. Aine ahulu zi na ta hoho.
0: Adigo kwa ya.
1: Mala chiku ge melanya bele na.
0: Ona ubu zine bele yako ni melanya.
1: No, nabu na yoka kanjo. Eka jizo jube bewe umo. Mala ibu kwa ike nuna ozo, oga dunu. Iwe sa yade kuka, aine ikuma kukutu.
0: No, nishine, no geni ibu nketa. No, banu ju 94.5. Kulora di neke na the Crown Prince na kwa no ititi anyi the Crown Prince acho mi kan ngote godoro gi ohia enyi ki woke kuru bo onye bubu onye zimene sana fuma ka njem Minister of Transportation Rotimi Amaechi enu evo na iku na no nwe mbo ji egbata akwọ ibanye otu African Democratic Congress ADC kobia bro osoto ni sal osoto ma onye oso ya bro ni nguru boju we
1: no
0: ni
1: ni no goju but form
0: for ko form
1: e boyzo ni si ala
0: ko bo
1: no
0: bo
1: na agbe no ma no onye hocho
0: ni si ala ko obu no bi bari mari ihe oni mari yo
1: osoto ya bro osoto ni si ala
0: keke nke bo na nwe mbo ya ma do biji we pa nkata e bo osoto ni si ala na da ko dia ka won babylonian ni ha ihe ogu ka ukwo mbido na nsobu kakari onye obuna chori ebu izo nya bu kwa onyisiala nwe chori eguzo osote
1: okay amana ima na nwe na za ahia bu backlog maka nwe nde na bagde mba tupo na anu ogu ogama buze nwe zi hege me ogu abaze nyo koza aru ifu nde na agba mba ifu ogu fode ifu ka hana ana aba ona asia ya ge buwe kita ni abata buwe mana abata achopia eye nwe me amalon de kanuni mana amechi bu nwafo na Nigeria bu kolonye adudanya nya no nwere kikerezo obodo bu bagugo nwe home mana mam na ki kase fi he na me mama me we dunia o ba kwa na ba anye anye ma agwa e bana na ekwe ba no tego atika ba ka jichere chi Nigeria itod na mayachi ya Nigeria odd kana achoze ka bula wolo na gona ganye football singa che Nigeria maya blue
0: na bu na banye na oku ifani oku
1: na bula adazo kwana eza azo obu na olu holu golu holu gi mana kaira pia na chiku bene chimadeze kosi nede ngwende mele q odabala hachiba ngwende mele q odada ejide guchicha hanja also ndi na ya no na bu ne ku gu fani ku ma ku wanu ma wa du wa mi le mi ye chi ke no bu le ma na ka da ka na ba ta yi gba cha pe na nwe ru ndi a chi mi lu ta o nwe ihe na afu o mu aka agbasa akwukwo no enugu e fu ma akwukwo o ka chi no mu nwoke haji boss na na moto ha onye bi ha ga alu ha ga eru moto ge mmadu iri egbure jire be mmadu iri ni se ha ga funu ngi ga ku na aka ku na su moto ha fede oku mo kru mo aka ne ru ogaro ne ru da ri ni se if we had a mare, the motive, Brihanaba, Ombun, when you can get up, whatever, more acquaintance. bosob na na fio na ewutam na umu aka kita ejiro zo ndha we mere ihe egwu ada to ha akwa na emia ogwu na kan ne ko ne ni muta omo ha na onwe ya na we ha onwe mere eba ozo kan tie nku na onwe ha na afu ana aru zo na abakpa nda abakpa na afu ndi ma abato na akwa nda abakpa na tamaka muto kita bo chikunyela ha jale nyob na aka ndi moto ekwere je asas na aka ga terminal hasna terminal nuzu hora eta ge ji ku bidad ke ba nwa ne na chi ru na sata tuku ni mata moto ge bugu taba eme nugu na bu na mara meta ge sibe ja bije ayi ko zo pa irje dai dai na anyi fun na maru chi uzo ne nugu anwa moto eblu ano chi moto chi uzo ni na muzalala ana chi duki na ina je duku bi oketo he be nwere park ana aluzo no ana na edozi obodo aka na atinyi chi ha ni na oru kama na ege nwe ezigbo ya na akpo enwe ha na akpo oda ihe hazi maka na aluchi uzo moto bukari bi akuchi ku uzo na street di chi chi onwuru zi isi ana api ana azuzo onwu ijisi ka achalu moto na ndika government na ndu aka ji akuto suri tinya anya irua park ebe onye banyo ebe ahu ugo ije holy ghost kita e banyere me holy ghost na isi bibin old park e banyere park e ba do moto e ku ugo na na luza na aluka ne na na ebe park dem kpa time na la ba kpa ho de ka ga eme ku ka obu ku ebu ehe maka na ndu mada ta fukita maka ndu moto na nwa ha na chika oburu nzo ka na ebu mana I can deny I can lose all I could remember here I took it be a big jammer kit I don't afiend seba habiol no to abona I would really care and care is some to all the gonna chigi
0: you
1: get to college and I put up as in nearly care and on kiss you to the back or in the zero no all in the momoto ga apote ni manende ngu ni biko ne zbondo makana chi jimi onwo ga iba bino ga mafu muta okelekele nkili notu na iputane ngu ga abukwa mabune jiro muta kiki mana ka ine ine chonyo obia anyi ine che maz ben asogwa comrade ben asogwa ejigi adis no ejigi ara ga be nona makana ane ai chilit ni ne banya Nandolo, Chokana Kuha made the gas government in Nagana Kuha
0: 225,000.
1: No one. Who was he? Oh, no, yeah, I'm not going to be a man. Mga na hango governor gauge ndolo ngumana na iku na kemba ya Iran na Israel na America da ju ma ohe di obosa abe ajomlo we na fine utaka na nene ndi Kenya na ne ngali we ma di log angu na hana azo na ego mgo fuel ego na na okalire na ha ma menwe dunia e we na ngali we ma di na ngo fu ane jide ni keneti wundu mana nanu ogo mana o ya na lo gani ebu ka mana ke and government ga nya genti na wundu mana ta no buda no ya na na te ka ben asogwa we woni to ku ebo no na biko kanyi o ale bu na ndo bare de na mana di de ne ku e ka sa nyi ku na
0: kunyelo na ngalaba ndo lu nkendi nkuzi mahadum na awokwa ikukwa na ha agba bu bolu na akwa ike na anwụ na ebere ife ekwuzi ka a na-eme na gọọmenti na-asị kpudo ha asị site n'ọnụ onye ozi minista na-afụ maka agụmakwụkwọ Tunji Alausa na o ji wee sị na ihe niile bụ ihe ha kwekọrịta na 2025 binye aka na akwụkwọ na aga emelụfa ma ndị ụgwọ ọnwa fa ezuru ezu ma ndị akwụrụ ụgwọ ọnwa fa ma ndị nke ha agbagotere etinyere ma ndị akwụrụ ụgwọ ndị nara ezumike nke akwụrụ ụgwọ na ihe ndị ọzọ bụ ego orubelufa dị iche iche ekwekọrịta n'ife niile anwa na enwero nke emegoro eme nwekwa ndị emegharịkwa n'ala ka ndị chọrọ ime ya iwe ha wee bụzie na na-ekwu na emere ya onye ozi minista na-afụ maka agụmakwụkwọ wee jee kwuo n'ife nwa jiburu na mfe ndị anwa emesigoro ya na onwere ife otu mkpụrụ fọrọ afọ ọ bụ ebulu iwe ndị asụ ha wee sị mba na ebe ọ bụ na enwe na-aya eme akpacha ha akpa ọma ndị ka esi wee kpịa ana ọ na-enye na-asịkpodo asị n'elu ife akpara na iwe fa bụ na ọ nweghị ihe ọzọ na-abụ na ha ga-agba abụbụ ọrụ agbanyeghị na ọ na-abụ mgbe niile kwuchara okwu ife gbasara ndị ọrụ ije na ngwụsị ihe niile ihe ga-afụdebe n'ime bụ abụbụ ọrụ kwa afọ ọbụla eri ndị ọrụ jiwe mbụ ife dị n'ikwupụta ka o si wee dịlafa ajụọ ebe ọ na onwe na ụrọ dị ife ọzọ bụ ụzọ a ga-esi wee na agba mbọ fụ na gọọmenti etiti mezuru ife ọbụla bụ nkwekọrịta ha na ndị ọrụ na-abụrụ masị na aga agba bọọlụ sọ abụ ọrụ bụ ụzọ esi eme agbanyeghị na ọ na-agba agbachakwa anya bụ abụ ọrụ adafụkwuru ifuru ya na nchịkọta ife niile enwekwu ihe ị ga-emegide ka ịfụkwarị na ife nwanụ bịa na mmezu ma ekwucha ya etu esi wee kwekọrịta na ya ekwe ma ọ bụ dede mbinye aka n'akwụkwọ ịgba abụọla enugbu abụọlụ ana ịfụkwa na ihe na-eme ihe na-ebe ka na-eberịtọ wee gbaa mụgharị etu ọ esi bụrụ n'ọnọdụ anwa ka ọ ga na-adịgide na mba Naịjirịa ọ sikwa etu arịkwado ọ na-agakwari etu a na agadikwa etu a na mba ndị ọzọ bụ the Crown Prince.
1: Abụọrụ bụkwa niile na ọbụrụ na kama na
0: ọ dị ka nke unu bụ ndị mba Naịjirịa ka akago njọ ka
1: ndọbụna nwere ka ezi na nkụ dị na mba na iro ndọbụna ndị nke mana ka anyị rapụ ya ka onye
0: nke ọ bụla onye ọbịa pụrụ iche abatago
1: tinye ọrụ ọnụ na ya
0: onye bụ onye isi ndị ọrụ Trade Union Congress na Enugu steeti ya Comrade Ben Asowa nna ikwu olee otu imere
2: ọ dị mma
0: iwedekwa na arụ ike dokwa ga anya ọkwa ebe anwa ka ịnọ wee gbado mgbọrọgwụ ọ na-agakwọrị ịnụkwọ ndị otu gị ndị na-eme nyocha na-akọwa n'ihe gbasara ebola na anyị nọzikwa n'ihe ize ndụ ebola ịwụbatakwa na mba Naịjirịa ọzọ anyị wee gbagharịbakwa ịnụkwọrọ ozi fa
2: ihe na-eme nke ụkwụ akpụ n'ọnụ ịfụrụ ka o si si na obodo dị iche iche dịka Democratic Republic of Congo mara ike na-abịa mana anyị mana ya bụ ikuku ọjọọ ọ ga-agafekwara anyị ka n'ọrụ na-abịa ekpere anyị na-ekpe mana ihe a na-ayị onye ọbụla bụ ịmakwara ihe ị ga-eme ka ị gbanahụ ya bụ ihe emewe ya ihe nke a na-akpọ precautionary measures ihe ndị a niile na-asị ka a sọwa onye ọbụla asọchiwu ya ike maka na a na-asị ọ dịkwanụ mma ka ebido kịta sọwa ya maka eme ngwa emegharị ọdachi etosu ichewe tutu o rute n'obodo a rutesi ike anyị mana Chukwu chekwara anyị agafere ma COVID ga-emekwa anyị agafekwuru nke ọ na-agakwu mana onye ọbụla ga-agbakwuru mbọ ihe kwesịrị ime
1: mana Ben ọ bụrụ na Ebola bata obodo a
2: ọ bụrụ dị adịghị kwudi ekwu maka ihe a ga-ekwuri adịghị kwuri ekwu bụ na atụ okwudo m ka ma ndị na-achị anyị ha na-amụtakwuru ihe maka ifu mgbe ihe gbasara COVID mee n'obodo a sọ ihe zọrọ anyị n'obodo a bụ na Chineke ji aka anyị aka ya chekwawa ndị mmadụ maka ọ bụkwarụ maka ihe a na-akpọ medical facilities health facilities anyị ọ kpụrụ afọ n'ala echekwa m na ihe ahụ mesịrị mgbe ahụ nke merụ na ma ndị nke bụ aka dị akụ na ndị na-achị anyị na-abụ isi wa ha na ha makpunye ụgbọelu fega na mba ofesi jee nweta medical care nke bụ ọka ibe mgbe ahụ korona mesi ha enwerụzi ike ịpụ ojide onye ọbụla n'obodo echekwa na ha ga-eji malụ na ha
1: ga-ebido n'ụlọ
2: malụ mma fụwa afụ mgbe ahụ o jidere anyị n'obodo echekwa na mgbe ihe mesi na onye ọbụla ga-ewepụtu tinye uchu n'ihe gbasara ahụike wee dozie ebe anyị nwere ụlọ ahụike gotekwu akụrụngwa eji echekwa ndụ mana otu abụrụ ezi ịka jekwu na ụlọọgwụ ọkacha na ụlọọgwụ ndị gọọmenti nwe ịfụ na ife amarọkwuru n'ebe ndị ahụ na ọka bụkwa iha afuru ebe aka ruru nwanyi okodo okobewe die nyo ka na eme mana oburu ihe okwesiri ibu na ahu ike nwuru ha na kpo international standard oga abu imanga bada kari uta so ni ne ha obu amu abata na obuda mara me ko ga esi di maka iyo nwuru ko ga esi di na anya de kekari nkucha na buru kamiri nuku mi da bia
1: I got a book on the Ben. I need to make a human government. Na made no Sanaga, Nadana, Middle East. I got American, Iran, and Israel. No Melo, a good man, Bogo, ne Bogona, on Enoji. When I could now choke. Kono namu choka ebu gwa e nebe be bia nya ka ana ku no yelu du tuna
2: to kama ka no minimum wage nke bu 70,000 na di rekita mbe abia tapisi oku onu ni ebu minimum wage sizia no 70,000 iho za inti yelo, onu ni ya abu ya na po lifespan. Dika aro ne, oga ano tupe neba ya nyozo. Mba anke abiazi, wepu zye, anyi chushiro omu, sino mambu aro ise, na aro ise ya karika, ni ihe neeme, inanya bido kita wona aro ise ga abia, ifu na mba mu economic changes, na ade ona kanko. So oburo, iba chisi enki chivuo 5 years, Amoroka imi na onu gade ndi mmadu. Nye waka ukacha ndi olu. Nye waka iji weshu wezi omu. Sino mambuzi ahuri ise. Noga na abu ahuri ito. So iho abuzi ibu 3 years. Mbaha, odi mko na 29th July 2024. Ka president anyibu Bola Ahmed Tinubu. Binyaraka. Na bill ofura hangwe pute 70,000 naira minimum wage. Ije na bill ha. Iho deli noga ano. Bu lifespan ya bu 3 years ari to oburari se na bu food name ya ineke na anya ozo na ihe gbasara na ndi oru oyibo mo ayi mo abdi kan ndi oru nuzo di chiche na eku na eku sizriku ihe opekata mpe 250,000 ihe je kuri ebu na ogo ufodu inwere ike na enanya no echi ka oga kama ha na akawanye njo mba hen ya 70,000 naira minimum wage me go na le fuel mba han fuel amonom ko ruche go ruche be 700 naira mba mana e mesi akogide kota 70,000 30 han ele zi fuel no zni ruru majibo ni han ele vie na lo 2024 July no minimum wage bido nyawa bo funi mie nko zo di ni mie bo na ekuri aro ito ihe de ka aro ibo na fa chiga me ka inu ihe a ainu zakwa june na abaye july manu me aro ibo no fosro faro ke mwe te nu minimum wage ando bro ko ni ekwesi ni ga gbagide nkiti ruzie mbe minimum wage nke di ade gusi oburo mbe life span ya kuru gusi isechi ze committee bidon ba pawe otu sribo kita ka a ga-esi go tapisi okwu ọnụ kwukwo dịrị ka a ga-esi ihe minimum nweji ga-abụ mgbe o ruwere ma ọ nwekworu kọmitii ya na-akpazi ya ka nkata enwere ike akpagide tupu abanyewe ihe dị ka arọ 2027 ahụ ga-ezu mba arọ nke na-abịa abịa ọ bụrụ na enweghị ebe kwudobere okwu maka ihe anyị na-emekarị n'obodo a bụ na ada agba ọsọ mmiri na-abụrụ mgbe o zuru anya ahụ niile ọ bụrụ mgbe ahụ ka anyị ga-ebido buru ụzọ nyewe nke a na-akpọ tumetum na anyị ga-agba strik maọbụ pụta n'ụzọ tiwe mkpu tupu gọọmenti amara na ha ga-eme ya kwesị mana efugoro ka ihe si wee dị n'obodo a na gọọmenti osi ha nọkọta n'aka ha jiri aka ha malụ na ọ bụrụkwa na ihe ekwuvuru na mbido ka ọ na-abụzi maka ekonomik indisis niile nọ na mgbago ife ihe megolu bido na arọ 2024 emere minimum wage nke a iji wee ruo kịta ifu na ihe mgbanwe karịka ihe mgbanwe kacha n'ihe gbasara petroleum pump price mbụ mmanụ agbidi a eji akwụ ụgbọala o ifo ego na amaji ego na emie kais na feku oka oka zube oka samba bia zinwe aya nke ndi Iran na obodo US na Israel odukuzika ihe ndi oyibo na sinati result na injury odukuko.

0: ọkụ awụnyere fuel n'ime ya, ọkarụ njọ. Mgbe a bịazi kọwaziere anyị na ịmana onwere bụrụzie ndị ọrụ oyibo ihe ji iji eze ekpewe ekwere, ọ bụrụ ọdụrụ anyị edo n'ahụ kpatara iji wee na-echekwanụ mkpu a. O nwere onye ọ dịrị mma ọ gbarụ ọlụ.
1: Mana ọ dị m ka gasị na olileanya ga-adị eleghị anya maka ụlọọrụ nnyocha mmanụ Agbidi Dangote nwere ụnya nka. O kwesịrị bụ ụnya nka kafa wepụla ego. N'ọnụ ego mmanụ ụgbọelu. Agbanyeghị na nke anwa dịka gasị na o metụtabelu ndị opekata mpe maka nke ụgbọelu, ọ bụrụ ọnụ nke ụgbọelu ka anyị ji eme n'azụmahịa nke a na-azụ kwa ụbọchị na ihe ndị ọzọ a na-emegasị na-ekwube ekwube na ọka kwesịrị ka ọ neba anya na otu oge si nyekwuo aka na nke ụgbọala ka ife a na-eme wee zuo ezu. Mana o nwere venchuli ikwu maka ndị ọrụ ọ na-abụ dịka etu afọ na-ebido ntuli ebidogo ife dị na ntuli aka eje na ngalaba dị iche iche na ndị na-arụpụta ya bụ ọrụ a na-arụ arụ. Ndị ọrụ nọ na ngalaba dị iche iche emegide ihe dị na nnyocha maọbụzi ndị ihe gbasara ntuli aka dị n'aka maọbụ ndị ihe gbasara ụlọikpe ebe anyị anọ kpe memetara ntuli aka memetara maọbụ ngalaba ọsọ ya bụrụ bụ usoro ya bụ ihe dị na ntuli aka ga-esi gaa wee ruo n'ebe ọ kwụsị. Ndị ọrụ nwesịrị ebe fakatesoro oke ma ebe anyị agbata akwụkwọ ikike atụm vootu ma ife niile ma ndị ya eke ihe dị na ihe ga-ejitu vootu. Ndị ọrụ nọcha na usoro niile ọ ga-aga bụ ihe dị na ntuli aka afọ a nafe akwadobe wee ruo ebe ọ jedebe ma anyị ejezi ụlọikpe ma anyị eje ihe niile. Ndị ọrụ ketesiri oke na ya inekwa anyị ifukwazi na inyocha ọfụma na ndị ọrụ sokwa na ndị na ya ma ọ bụrụ ndị be anyị ndị ọrụ sokwa na ndị anyị asịkwa na ha sokwa emebikwudo ife n'ihe afụcha na ihe arụbụrụ na usoro ikwesị isi were onye bụ ọrụ. Mana ọ maka na enwego ka ego si jee eji maọbụ ka okwu si daalịa maọbụ onye ọ bụ gịnị ya maọbụ onye tinye gị n'ọrụ maọbụ magofu ịrapụzi etu ikwesị kwesị ịrụ ọrụ rụọ ya n'ụdị ọzọ. Emechaa n'ime ihe niile ndị ahụ batasịa n'ọkwa ọchị fafụna na-afụtazi ndị ọrụ ka ndị enwere ife eji ha eme na-etu anwa nwekwara ife kwesịrị iji okwu aka okwu ha wee na-eme akwọrị ndị a ejichakwa wee lụọ ajọ ọrụ ogologo mgbe anyị na-akwado ntuli aka ụmụ ife anwa na o soro wee na-enye ndị ọrụ nsogbu na fada afọ kafasi enwe mkparịta ụka ha na gọọmenti ọfụma ebinye ekparịsị ụka nwee nkwekọrịta ebinye aka n'akwụkwọ ọ na-aga ọga ka o si kwesịrị dị ka o soro wee na-enye ndị ọrụ nsogbu.
0: Ịfụ ihe na-eme ịma na ihe na-eme n'obodo
1: maka ọ bụ na ịfụkwa na ihe dịkwa n'akwụkwọ ozi tata ndị asụ ngalaba ndị asụ ndị ọrụ ha kwadobekwa na-abụ ọrụ na nkwekọrịta ha na gọọmenti etinwere n'afọ 2025 na-emezubere ya na ndị gọọmenti pụta bịa kwuo na va emezuo na ọbịa bụ na onwebere ife emere eme na ha na-akwụsịkwa na n'ihi nke a na ha yafe akwadokwa abụ ọrụ ya. Ọnọdụ ifu na ndị a na-abanye si n'ọkwa ọchị na-eje n'ogologo n'ọrụ na alụfa maka ndị ọrụ na-arụ ihe a niile n'oso n'ihe na ọ bụrụ unu na-agba onwe unu egbe n'ọkụ.
0: Anyị ma adịde o nwere ya na-asụkwa n'oyibo si that a collapsing house does not pay the ceiling. Dịka ifu ụnọ na-ada hapụ ceiling ọ nọrọ ụnọ kolapsi sa ceiling ọ dọrọ n'ọhụ ọ dị eme n'ụta ahụ na ihe njikwuru ya bụ na ihe na-esi nkapa isi dị ya n'omi ọkpụkpụ. Ndị ọrụ ị na-ekwu ha nọrọ na Ghana ndị politicians ha nọrọ na Naijiria ncha ka nọ n'obodo a ihe ahụ na-eme eji enwe eri mperi n'ihe niile bụkwa ihe na onye ọbụla na-emetụtakwa onye ọbụla. Ị na-ekwuru dịka ka m bidogoro n'ihe gbasara election ebido na election ịfụ na m onye isi dị bụnyanwa bụ ọga kpatakpata na-enye ọda na-eti iwu n'usoro a ga-esi na-asị gị ga-eji eme nke a ma ọ gị ji eme nke ọzọ bugodu onye obu president mbu politicians nwa jaka ha ewete ibe kuzena nda na akpo ma ndi nke bu ndi ozo di iche iche oru mgba ga eme election ma ndi ana akpota di kaditori officers e nwere ike si notu ni me ha bu ndi oru maka ga na bu professors na ndi ote ma ni nekwu na ya ka ha si ewete ha amaghi ihe ha choro ha na cho ha makwa ndi ha na cho e nwere kwa ebe ijere uru ndi na duro aye ma na ihe na eme n'ebe di iche iche na nwere ebe ndi oru na eri mperi mana otutu ebe n'imie bu ebe o ga abu imeru ka esi wee gwa gị ifu na ịchọwa gị onwe gị n'isi maka e nwere ike mgbe aha bịara sizie gị n'ụta ka ị ga-esi mee ha ifu na ọbụzi ọda ịma na o nwere ihe dị na ọrụ oyibo nwetụkwuru ihe a na-akpọ regimented system ọ ga-abụ anọkata ọ bụrụ na iwu si na mgbago gbadatawa orukwutego ma ọbụ onye nọ n'ala ị nwere ike ị na-afụtagodi ya n'onwe ka o si dị e nwere ike ị ga-esi machapụ isi gị ọ bụrụzie gị maka eji wee ji ya bụ trela maka ị nwere ike mgbe ị na-asị mba na ọma ndị ụta ọ bụrụ akpọrọ ya insubordination akpọ ihe ọzọ ikekwe ịnwerekwodi ikikere ịnwerekwodi dịka ihe ị ga-eji ụzọ onwe gị ka a ga-asị gị jee jee kọwapụta ihe a ka ị kwuo na ọ bụrụ ụta ka o si mee maọbụ na ọ ụta ịma nwee ị na-esikwa ọ bụrụ ihe na-emekarị oge ụfọdụ asịzia if you cannot beat them you join them onye ọ bịa esokwa eme ya politicians na onwe ha dokwu ihe a na-akpọ na mmadụ dị desperate nke bụ na ị nwere ike ọ na-abụrụ

0: ị chọrọgodi isi ka iri aka azụ mewe ihe ahụ, efuna nwere ike ị na-enekwụzi anya. So efuna ọ bụsiri ụtọ ahụ, maka enyi si na ọ bụsiri ụtọ ahụ bụ na oge ụfọdụ efuna ma gị nwa bụ onye na-abịa azụ onye ọrụ oyibo na-ebi udugo the system on a wrong foundation, ị bịa ka ị gbanwee ya, ọ bụrụ gị maka a gbanwere. Ọ bụrụzie na jebe ejebe adịrọ mma na naba naba adịrọ mma, anyị makwụrụ na ekwu okwu kọrọpshọn. Kọrọpshọn, ibido ha na kọrọpshọn, ọ na-eko chain. Ọ dị ejegidesi ka ọ kwụsị n'ebe ndị ka ọ ghara irukwu ndị akauntants, ọ ga-erukwu ha. Onye ọ kpatara m ime ịna-ema ndị law enforcement agencies, ọ dịkwa ka ha mara onwe ha na ha na-apịtọkwa ihe niile na-apịtọ. Maka ha ka bụ ọ ka bụ ofu ebe ahụ, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-erite nwanne eji bụ ụba. Mana ọ bụrụkwa ihe m na-ekwu bụ na ọtọka. Ọ bụrụkwa m na-ekwu bụ na ọ ezigbo ife a na-eme. Onwe onye ọrụ oyibo mere ihe kwesịrị ime. Ata ya ntaramahụhụ dị na ya. Mana ihe ọdịka o jikasịrị njọ kịta bụ na ma ha mabụkwa politicians ejigokwara aka ha mee infiltrate ọrụ oyibo. Ihe na ọtụtụ ndị nọ n'ọrụ oyibo, ụfọdụ n'ime ha kwadoro ijere ọrụ oyibo, ụfọdụ bụ ndị politicians na-akụvu aka. Oru mgbe a ga-ewe n'ọrụ ekpokoro ha wunye ebe ahụ. Ịkwasị na ndị ọrụ oyibo na-eweta corruption. Ọrụ onye ọrụ oyibo gụrụ ojeru ọrụ oyibo, ịfụ na onye nwere conscience. Mana onye anọkọtara denye afọ ya si ị na-arụzi ebe dị ụtọ, ịfụrụ na oje ebe ahụ, ihe ọ na-eje bụ na onye tinyere ya tinyere ka o jekọta oke nke. Ọ mara ihe ọ bụ na ọ ga-eme ka o kere oke nke ka o kerie. So na-enwego serious infiltration eji wee gbazezie usoro civil service, maka usoro civil service a na-aga ya otu esi aga aka. Esi ebe nke a, ọ gafere ebe nke a, o ji aka ya na kọntrol onwe nwesie regulatory systems. Mana ndị politicians zikwụrụ aka ha pịtọsụ ihe ndị a megikere m, onye nwere ike ịnọrọ ebe a, ọ bụrụ na ịbụ director, ị nwere ike nye mmadụ kweri na o metere ihe a, o ruo echi ọ bụrụzie aka maọbụ onye a na-ata afụfụ, gị ma nyere kweri na emetere ya, gị ma na-atazi afụfụ ya. E nwere ike ị bịa n'ebe a na-arụ ọrụ, ị na-anya na onye dị ụtọ ka ị ga-epost n'ebe a, ọrụ ọ daba, ị nọrọzie sizie n'elu nye ezi ọda na ọ bụ onye ọzọ, onye nke ị makwa na oje ebe ahụ. N'ụrụ ga-akarị nri, ọ bụrụ anya maka asị gị tinye ebe ahụ, efukwozi na ị nwere ọpshọn. So na ihe ndị a niile, mmiri si n'isi wee gbarụọ, maka iji ebe a na-eme rekrutment dịka ebe usoro eji ewe ndị ọrụ n'ọrụ, efukwozi na-esi ebe ahụ nwewe ihe ịma aka. Maka ọ bụrụ na foundation ụlọ na-esi eke, anyị amarụzi nke ụlọ n'onwe ya ga-esi dị.
1: Maka na oyi te onye na ịgbasara mmanụ a ịgbasa mmanụ na oge ndị NPC ha chọrọ iji ka ha goro shie ndị Dangote. Ndị Dangote wee ju wee na-asị mgbe na-ajụ gị ọ na ifela dị eme ndị NPC, kedu ihe bụ ifela dị eme ndị na agwa NPC ha na-eji goro shie na refinery, mana refinery nke ha ejikọ nwere. Kedu ka ịkụfụ ụdị ihe ahụ na maka anọgide na-ajụ amaghị m na onwe ihe ka ịsị na mmepe mnọmakwu ka ọ ka ikwuzie.
0: Ị ma na eziokwu na a na-ekwu na nwata adị echi onye izi n'iru nne ya ma ọ n'iru onye mụrụ ya, mana ọ dị ka na-emezi ụdị ha n'obodo anyị bụ Naijiria, nke bụ na NNPC n'onwe ha, ọ eziokwu na dịka iwu hibere ha si wee dị kịta na ọ bụzi NNPCL enwego ka esi wee nye ha ikikere ha ma iji kwenye mee invest dịka tinye ego ha n'ihe a ga-eji chụtakwa ego na-emekwuzie ka ndị nọrọ onwe ha ga na-azụkwa afịa na-enweta ego. Ọ eziokwu nke a pụtara na ọ bụrụ na ha n'anya na ihe eji achụ ego ha nyere anya ọ dị ya ka ebe a ka na ego ga-esikwa na ya pụta na ha nwere ikikere iji ego shares dịka ndị ọrụ na-eme ndị ehibere ka ha nwekwa ikikere iji ego na-achụ ego. Nke ahụ bụ ihe kwelume dịka iwu si kwado ya. Mana ọ zighị ifele na hanwa bụzi ndị a na-ene anya ka ọ bata osu. Maka ya na-asịzi ya ka ọ bata osu bụ na ha jefu gorusi ama m ihe Dangote ga-eji ju na malesi ya shares dị ọtụtụ. Maka o nwere ike onye ga-anya na ndị a bakpute ebe a kịta ha zawazi ọbịara bịa were ana. Ọ chọrọ kwuru ka ya na ha nwee kọshikọshi. Maka onego ka ha si pịtọsi ya nke ha na-eme funu ị nwere ike ịmụrụ ụdị shares ị ga-egoro ma a chọkwa iwe n'ọrụ inwekwa onu se. Maka ọ bụrụ na ị nwere 20% or 30% shares ana chori wonne ma no le mo kuri ke ke ke kere so ke ti na ni na

0: nuku unolu hetu anwa ebia gukolo aba ze no uzo yesi we kwanite kwa ndo umamalu budo
1: dangote mi ho neme mi nsi no mi ho neme o maguku na habia gukuru nkan ha ga eguku oburu no maka enje ekuru ebu asigi no ekpobara afia gbobara afia kole maka dangote webter says webter kole mana o makwo nke ahụ bụ ihe ọ ga-agwa gị ofishialị bụ ihe o kwesịrị ikwu mana anyị makwa n'ime ala ala obi nọọ mana na npc chigoro na ha ma ngo shiezi pere mpe ha nwụrụ shiezi ha ga-egoro ha ọ na-abụzi dangote kwụsie ha ekwuo ha bụrụzia next dangote maka ego ha dịgo n'ime ya ihe a dịka taa ọban redio dị ọ bụ na ọban redio rewe shiezi ọ bụrụ na agbara nze bụ onye isi nọkatasịza mbịa goro shiezi kekwa bụrụ na ya ma nwe 50% mụnwa gogide goro 30% ma 40 ekwekwo ndị ọzọ goro chezi nke ọzọ ndị ọzọ ofofo ọ na-abụzikwa ịbịazi kpọọ ya n'ịkpọ mụnwa ọ ga-abụzi kpọọ ya otukwuru mụnwa ka a ga-akpọzi a na-emago ụdị edo so dangote na onwe ya ghọtakwuru ya na ọ karịa mma na o lesiri ofu ofu.

afọ ada akụdọ wee bụrụ ụzọ maka ifi ya oge ọbụla egwu. Ara gị chibịa ka ibulu oyi isi ya na-emete ma nene onwe gị mara ụlọ ebe ahụ iji nọrị chukwu gị na-anọchi anyị.